Asan ni ngam suvi ni sihi mi sami. Suna fagi sami atu gawin ni afu. Isalo suvi sumi kanga la mi se. Tupigi sami ni fagi ya kalawami. Am nami te kusani malugi nami go. Ilumini ne lusani malugi amiyo.